0: You are listening to Global, where voices from around the world gather to be heard.
1: Good evening mga kaloks at nandito na naman tayo sa Tunog Local Radio AU. Dito sa Radio 4EB Brisbane, Australia. Long time no see. Nandito pa rin ako, Nikki aka Carl, para dito sa Tunog Local Radio AU dito sa 4EB Global Digital. No? 4EB, sa mga hindi pa, sa mga first time pa lang nakakapakinig dito, 4EB is a multicultural community radio dito sa nakabase sa Kangaroo Point, Brisbane, Australia. At meron tayong iba't ibang mga grupo na cultural groups dito sa Australia and of course dito sa Brisbane. And may mga iba't ibang programs tayo dito sa 4EB that cater yung mga grupo na to, and Filipino group is one of those groups, and meron tayong iba't ibang programa dito sa Radio 4EB para sa mga Pilipino, no? Syempre hindi lang para sa Pilipino, para rin sa iba-ibang mga grupo, para malaman din nila, no, yung mga pinapatugtog natin. And specifically for third Wednesdays of the month ay Tunog Local Radio AU. Yan. So dito naman sa mga first time naman na nakapakinig lang ng Tunog Local, ito ay isang programa na naglalayong i-promote ang mga independent music or independent musicians na mula sa Pilipinas o kaya naman sa Australia or sa iba't ibang bahagi ng mundo, no? Katulad ng mga narinig natin kanina, at madami pa tayong maririnig, no? Yung kanina yung narinig natin si Kay Roma. Salamat din kay isa pang Kay na si Christelle Molly na nag-suggest or nag-request ng kanta ni Kay Roma na Gumamela. Si Kay Roma ay mula sa Laguna at bata pa yan, no? So nag-susulat siya ng mga kanta, singer-songwriter. Nag-start siyang sumali sa mga singing contest or even sa online acoustic singing competition sa Laguna noong 2021, no? Kasagsagan na atayan ng pandemic sa online acoustic singing competition and everything. So pinalad siya, nalo ng second place for that one as well. But for this, I think this is her first single. Well, meron siyang second single na kalalabas lang. But Gumamela, she wrote that to assure, no, people that pain will pass, sabi niya, and hoping to make them see the light at the end of the tunnel and bring back smile. So yan, si Kay Roma. Yung isa naman, yung bandang Rise High, yung kanilang kantang True Love, no? Yung kanilang kantang True Love, kasama ata nila yan sa production si Fred Engay, na meron din yan, nakasama rin natin sa singer-songwriter PH. Rise High is a band from Paranaque na kasama sila Edil, Lura, Philip, Obet, Joseph at Dave, no, sa kanilang mga instrumento. So yung kantang ito naman ay it's about taking second chances, sabi nila, no? About true love. And everyone has their struggles, but you know, walang shortcut, so we face it head on. So you have to be headstrong. Kaya doon nanggaling ang kanilang pangalang Rise High, no? Na na-form noong 2016. But they were formerly known as Acoustic Soul. Yan. So yung kanta nilang True Love. At yun nga, no, February. Usually we play love songs because of the so-called Valentine's Day. Hindi ako nag-celebrate ng Valentine's Day. I feel like that's only a commercial ploy. But anyway, if you do, then happy Valentine's Day to you and everyone else. And of course, hindi natin mapipigilan din eh ang lakas at hila ng love songs, no, sa mga Pilipino at sa mga Filipino music and musicians. Parang napakadaling magsulat ng love songs para sa mga Pilipino at laging nagugustuhan, no? And that's why, you know, mabenta, no, ang love songs. And for tonight, we'll be playing most of the songs that we are playing are about love, whatever that kind of love is. Katulad na lang ng, you know, love with the opposite sex, I guess, or the same sex. Never-ending love. Meron tayong never-ending love dito. Mula kay Tintin Monsanto, meron din tayong everyday love for everyday. Meron ding MU, meron ding sumpaan, no? So, tonight's episode is loaded with love, I guess. So, ituloy natin ang kanta at musika mula kila Oka, Karim Akdal at bandang No T7 dito lang sa Tunog Lokal Radio AU.

Ayun, welcome back to Radio 4EB, Tunog Local Radio, dito sa Brisbane, Australia, no? So, andito pa rin tayo sa mga first time nakapakinig dito. This is Tunog Local Radio and we are playing and promoting independent music from Filipinos all around the world, especially Australia and the Philippines, of course. But of course, if you are from other parts of the world, you are always welcome to let us know of your songs. No, promote natin para naman marinig natin yung sarili nating mga boses sa radyo. Kanina nga, galing ako yung practice, tapos, well, Australian kasi yung kasama kong band. And meron silang original songs. Tapos sabi nila, pakinggan natin yung kasi may papatugtog sa radyo yung kanta nila. And even them, itong kasama kong to ay matagal nang medyo veterano na dito. Pero kaka-release lang niya ng kanta niya. Tapos na-excite pa rin siya. Gusto ko lang naman marinig yung kanta ko sa radyo. Sabi niya. So anyway, so if you have songs that you can share, if you want to share with us dito sa Australia, then send us an email to tunoglocalradioau@gmail.com or find us out sa Facebook, Tunog Local Radio AU, o kaya naman sa Phil Radio BNE, Radio Filipino Brisbane. Yan, for EB, Filipino Brisbane. Yon. At syempre, meron pa tayong ibang mga programa, no, dito sa Radio 4EB. Sabi ko nga kanina, madami tayong programa sa Filipino group. And madami pang ibang groups na dito sa 4EB. But for Filipino group, meron tayong Mondays na 6 to 7pm Brisbane time. Or no, kaya naman 8 to 9pm Philippines time. It's called Magandang Gabi Brisbane. That's news content and, you know, mga iba-iba pang mga usapin at usapan doon sa studio. And Monday 9pm pa rin ay ang Jeepney. No, dati siyang Tuesday, tapos naging 9pm ng Monday siya. And then Tuesday naman ay ang Filipino Life, yun, ni Tita Honey. And Wednesday is a fully loaded program, a fully loaded week. Meron tayong week 1 is yan, pupunta, darating si Camille, yung convener namin. Gagawa siya ng bagong program. Pabasa, which is cultural. And ano ba, about sa ibang industry. Sa acting, sa writing, sa entertainment. Tapos